Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Araw na kita ito, Brindang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

0: Ranaw ba telepon, lebok mai kereta kita. Tau ngenakai kepelusah ngagai dirimpu.
1: Hello? Ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ari YFM.